And shalom zema program ya lipina za kale ke ka pepe kale ga pina ka ka den den den den ka samla wa ga pina ka ne ka mfa ga pina ka ladres ka khude ke ka pina ka kale ka na vinanga watu wa kale kono ka sali ka kande ka saminya ke ladres ka khude hali khlomo kele ngi sapato ka pina ka kande ka tasa na cholo ladres ka khude

And chakeli pina za kalelo salitani mo NBC Ngwanyi FM. Lutane numina kili pina za kale. Lathers kahodi vashimane. Uli hulonko melengi sapato. Ki lathers kahodi.

nishangwa kikapena ka kandendende ka John Mukali ngwana ka kapina kakala terera ne kamfaka pina kakamukakale kapina ka the ne kafumana ma album ya Maizozo, the best of Maizozo.

avarangiri umakhalo anga mbola wayilesi kwamihala kukutumani epeto akuza kwamihala yalathabisa maipena zesikhaya zende zimnate ile kufiriheza hola yamaferelezo mwalipatalazo za bulalo za NBC Mwanya FM wasinamita kuna chwenge kuna yeso naniona mwakalo ya kuzivisa kuluta ni kutavisa

0: Batozi Mufamoya.
1: Very impressive.
0: Karika terekiru na ba mungaka. Batozi batozi Mufamoya mungaka. Hapa tuna kukavu maihari wa mwani bane. Kumina kuliza. Amu itukize kutafamoya kutuwaza maikuto amina.